Na yura tawa tigamu burati yo distritu o meme provincia ya Wampula. Meka wira yole olelova omuta ifanyo. Tiyo wo mahigu makina kwene unokali hirani. Tiba hinde la yeto. Ulavula na pure. Mahawo kala wira. Samelo kamsuwenle. Mota sinigela ya otho nyereka. Kumanelo mradi universisi wa segunda feira.

o wimpa como era mo lo wimpa le na rate khamosa khamosa mla pone mo humu ali bihere ka koma li ha male le etu mosa yote pesha orere ra wana ka ba himorele kevo enet yopia e 6 ora ela pa tuno Mosambiki wakati wo wiwa mite ko sa hosa i habari muhina mwa jornali ya basiso e ku ntiki wor tana 3 minutu bloko no horati Mosambiki wa mpula pondia.

Ma vonyeri ya iye muluku vang hia wene we rambare muna varasiki na ko. Okati vankela nyo to oto pela ka wia. Lelo muno li mwa masi vanikelo kale katreya. Tene kelo kala malivi riwanyo. Oni hima di diga mo. Okati mwa sama panyende ya hiwa ratana taro minuto miloko. Mitanu ni minuto. Misheshe. Oitoras i 54 minutos. Kati o masipa overkana na rediha kai hapari ni antena nasional sa iwara tana sheshe basi suyola.

0: opro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opro wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosa ni mpento wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mshukurie opuro wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro la pahi inipanyania itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka, mutokelo, sohupu ela sayoka. Woi empatiri esumana ni ikuru, vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburu. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamathanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru. Suupwili wa vahweni. Woni heri wa mwetelo, mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri van laka niweni sa epatru. Hata, iye so wape iwa. Itiminku, esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi. Munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak
1: No shuku Kika povo esta cozinhar hoje?
2: Mais sabor Mais sabor
3: Mais vida
2: Mais sabor
3: Mais vida
2: Que tanto amor
4: Mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Masinru yen paraka ni mu.
5: Ele paraka mosa ora deliwa, ni ikerlo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo, ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
6: Opiwe ni muretele, yonye olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
4: Ya, hopa yo uma. El artirio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mohano upia no katibakani.
8: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
4: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrelelo so kisive la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

0: Ah, mutu, aiwe hekariwe mlatu kompuke iliwa watana. Kuiwe haka weyo, kungwe haka mara wole, kuru kunuwaka. Ni kunlo kukumana saka mlopa na mkina haku. Weyo kungwe haka mlopa na mkwa hukuwa. Ololo kala mlopa na mkwa haka pahi, ole mluku umuchali ya pahi. O kala mtowe kina patirea witokelela, omuho vaka mluku wii. Ariwa yova ihe mluku, kanikwa uhye. Kina ititimiha, vamosani utitimiha. Makale luwa wayo. Wakati ulandia hulola mukina kuhuru kunua. Atu olelo va. Urika rika nakala kama ito kone memo. Uwere rinene mula tuwaya. Enati makela amatiaya. Nakala walela amatiaya. Nakala ka omulela musiaya. We owani nino yokala eneta sana. Hii. E, kala naka mula tuwaya. Mtula ka telefone. Ntum telefone ni meme. Muni mwalela meo kala. Tumemiriwa. Tikitoki. Kaha kene na kwa niyo kala eto ya mtilifone ni meme. Kala mtilifone ni meme marupo. Oma no. Okati mundura nyo wa msulu inyo. Oni tukula yeyo nira nguheke tu ilamu. An. Meme mnate ya nto meme. Nto tuya kanamulatu haya. Atataya. Ari meme. Ton tukuliwa weole. Atukule shaka meme. Kuna himawe. O kala mtuo kirinako wa nino. Anto makale luawe. Tahinki sivela. Kira kile ili hiwe miruku. Kira kasai. Nto meme kuna li iliwe meme uru wako. Alopa na arotowa orio wapahi mwampanyo wiyo ah muhile shaka muhitama kabinyangu mvinye ah tatuale kuvinyaka antukini iraka we mutu ailemili heke ya kumeleleka vile kumeleleke okachupia ni hiku
1: ukika vovo stako zinyaruj
2: my sambo my sambo my sambo my sambo my sambo
3: Si mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Masinru yem paraka ni mum.
4: Ele paraka mosa ora teligwa, ni ikerlo so tena ora ramkulu pale. Mukiru romele miyo, ni mulipele pa hem pakon yewi heolia.
5: O piwe ni muretele. Yoye olelo, muhusi we hopa yo uma, ndi pukane kole.
3: Ya, e hopa yo uma. El artirio siva. En cupo shireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
6: Pipi, mohalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini rarambela wira ato yo hasi wela yoja.
3: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
9: itanto amu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: Kika vovosta kozinyaruji.

0: Berta, muri uripi umurimo lelo exheni yerana yimanaka.
1: Papa, nuna xixanele ikolana mahinkutheno xikolo majaku kutokathano kixinta.
0: Mwanaka, ndowene phuke yeyo kinro ape mapupha machikhana franku wekhale oyahu yohiyo.
1: Maji papa, hatua faranku kala nile lwa maikuta pa.
2: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso watra, farangu onimo kali harno kanda ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
3: Vamos a Vanli Bararu Burrasake.
4: Yo
3: Ni mukalo wote liwa murima. Osiyo wanchene.

0: kala runho lo arami ponoti.
1: Yali wilampe we.
0: Miki hile liwa nkaha ya kowadi wa.
1: Oh, bakani bakani.
0: Nsinane kulutu ni mwiraya.
1: Miki ni hile ni wa. Ailize uwa manaha me dunsin no suwile shuwa loke. Inmata wapatista no.
0: Wapatista.
1: Ah, epiro yo kontrole ya.
0: Ah, epiro yo kontrole. Nkaha ya kaina patista ele.
1: Masino yore na. Tokala pahin.
0: Ayo.
1: Ah, gaku radio.
0: No radio no sorera sokala wo.
1: Ayo, ayo.
0: Ani ramba.
1: Banki roki na tu bagi mwani to ruwa pahin.
0: Ayo.
1: Ah, ana mamu ya anaita de la morwa ya vale.
0: Ayo.
1: Ah, ah.
0: Ayo no shukure la wiwe hali so wani wapatista.
1: Eh, miyo go te potape la gino pati rumare linya wogi pati raga ya mwai sana.
0: Ah, so kala wera na mwiro mpati rembahe makoma so mulamu wawani wa.
1: Leo gini mwilili ya mara huole wa unihan wa na mami naikizini minaikizini unamurupa.
0: Hmm.
1: Ah, na mama zina, usuwele shuwana manilisa.
0: Hmm.
1: Ah, na jibiaga, ah, arosa usuwele shuwana matulita.
0: Haa.
1: Na papo kia rahami ito.
0: Hmm.
1: Iyo kokota.
0: Miyo kihashu kurela kinapentela tuwa virihela wa sorera. Nihiku lana leluwa anu wapati ishtayu.
1: Iyo kote potapela tampe.